0: love you.
1: Da kami alo wedare gorki tsaka kami sekaya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta WhatsApp
2: 36 24 97 08 52.
1: Nako gran resistencia yakinta
2: 137
1: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
2: 911
1: da kaytana dokoshi isit yakinta ka kayay Yoko yakinta ka ano gori sinagaway. Yoko kami karit takalik. Tawisa ki, kunyita kanyi, isit yakinta ka interprete. Ka kami, kaya jini chikit. Seka kami te, kumi, seke talo.

0: kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan da nira ni chako yakinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yakinta
1: 137
0: da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911
0: da kayta na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karitakalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seke talo.